0: FM in Tokelau.
1: I ko te malu tato kainga, tēnei tūla hoki e tau loku hoka la tala tātu venei, ki la toka koko laki na awala. Kai kohenu ki te ngalue ngā, koe ke pāmai manuia ki te kainga hoka tali atu. Ki la toka na awala kua lahilele na hakarawe lawe hoka hua heki, e tupu vale vale i na awala. Kahai te moli kukula tu, kahai ke keilo alawa te mea tau kai hoa.

0: tosa. Ya ve que le que man. Ah. Ah, ba cuela y le fam singo yo. Y en y nal ben fu y me yo tu y ahí. Ele me falou aí na
1: Ya, o Neil falou que faz a uma só só.
0: E Fifi ela vai me singo e me bem. Fifi aí. E pelo me bem.
1: Aí tinha na minha ou na of só só ani já tu fala não.
0: Ia.
1: Fa pacifica, fa ngano.
0: Ai, ai, ai, but it depends na fu inga le lako peklo.
1: Ia, ia, ele so una.
0: E fero loa, ia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, fu ngale, ia. So so.
2: Ole, ula pa fau o sa unua le, o se mai a tikina ne vai hone fefi. Ele tau si lot, ta sine yo o tamani i e, ele malono. Ah, i me fai tu tatu community. Ah, ile awa unanga ele ngata ole upu fola fola ale tua. Ah, unga luenga fatino fa missionali. Ya wale fa so so ani na i tupulanga talavau. Lewa no ma wat fo. Ya nisi wa na unanga lo tamu fai mo a tatu talavau. Ah, wae ole me monia ia. Wa fa tu pula ia le fa no mera o fa na misia minus ia la tu fo la lo ani tu sanga fa tu lo ngaina fa tu la fo no wa tele so tu na fo ia fa ftai ma lo va ftai la o fion ia ilo on sa ia a wa o memoni a o pusa o ngo sa ia
0: na ia lo e positive va fo le sa le ia e fo la le si incident ngo ba ngi ko ia youtube mai fo kai the wisdom Kalepe ia le Ah, tupulanga
2: A
0: peko lima ia Peko fa peko lima E kongo falo loa ave ia Pe mewa pe nga Enga le associates with wrong people
2: Yes
0: O isi ala kameki Nga e alanga fa pe nga Ua muli muli ia i le
2: Tai
0: Muli muli tai nga Vo ia i Au tatou la E vo ila tatou Ah na luna e so soigné e wai e na fai ula un fo il mako kal wai fo ide e pe la vole wai e fai pe la kala le a wai e kasi le me alo fo ka wai ke un ngo wai e con el covid ah ma ko yeng a lengi lo
2: ya ma
0: ah to e fo ila vole ka di se mo mo to no ai
2: Na lielo.
0: Ah. Fale aonga. Fale aonga mumua, ngai. Na mata mai wai. Ah, le le yang fa fa le me kunga. E atu fa ai tuai. Mm. Me fa ngai, me le ka kinga lue ngi nal gaming. O nei fa na fu ele o uma me kolisi. Ah. Yo isi la me fa ngai lue ngai isi me ele o e kan fa la involve ko kongu ya the transition for me so my ton wa on nga lu ko community po ang si po kala me ku ye
2: fa ma ye ya
0: wa o disi me ngale ku me fa ma kala fa pe pe ya ma ke in wa ko i si mo mo li si me fa le ton wa
1: ko fa ma ta mo fio o fa fo fo sa mo e lo so i fu ta tu a mesela ya ole so so ani le fa na was a foreign system
0: yeah.
1: Ah ale le fo le tau so ina mal tapina ina mal long long ina me sia o vai nga tau ala ia ah masa ni e tu le ia ia ia mo le se tai au fo mo la to mo lu mana e se tau pe mo la to o ni si vai nga o nga ni e pe ta e ni li falo so i fo la e le so so ande o tau wa
0: Ia
1: mai nga luenga e
0: whaafi whi au mtu langa vatu. Mtu vui tātou e fwi seo whanga. O tāpe nanga lea tātou i whāna au fwi lea wai e te mea tātou te lea ai.
1: Ia, pāne.
0: Ia, ia lātou, ia sasani a lātou fwi te mea e whai o lātou a inga, ia, ma... Fasa sol fwi il matua ma lātou lua fatan tun fwi lau fwi ngai sui fwanga ma lula. Pe ulangangal ngai yari una ya ulangangal matu wai lo pusa wai ele ai ya se matu ele lo fesanta mo ya lo tan ele ai ya ka falo ngo fai si la fonga fu ele se se ngala fonga vape ele ai ya se matu ele a positive love of my dama kanga
1: Ia.
0: E fa pe na.
1: E te fo ia ele fale.
0: Io.
1: Ah. O le fale ia le tape na nga mai fa na. Wa ele au ia le pua tam fa ia.
0: O inga.
1: Ile tato po kala me ne afi afi. A upu fa manatu. Sa un orta ma le afi afi. A me se fo ila ole. Ole anava tau lea. Yeah. Ama tua ya. Ya awale. Awale ni a foiri le loto vai vai. Loto tele. Ah, loto tele fatino le loto yute. Ya ele se si es si es si ya tu le lo fa jama titi na no tu fa sanga ina oi. Ah, ele e anu le lo fa fa fo ngata. Ah, ya oele na fa na wina. Ya. Ele
0: Ma tu vuol tala vuoi lei. E tanto fa lungo su e fa mai e et fatino le sidi ma e sa u fa man vianga le sidi e a e fa pena la lo tama o vunga e posti fa pena in alun ka ki fa io a ia i fu ma io na alun es fa man vianga i o ka ku fa nga oka se ma nga io nga a
1: e fa i pere nga alun nga i a ure te au tali tali le tau
0: i oi wala e
1: se ara e fa atino a fa i pe la u pe hion sa u no pe u po ne fia fi pe o matua matua langa le e fa i tato un muri ma u fa tai tai nga lue nga le li
0: a upo muri muri anga le a le stau langa le e fa u mani misa ia e wa ufu e masinga ufai ia wa e u tato sa u ninga tato ia fa inu uma maso ia pe pa pe fu i tato uma ia au au natu batu fide mu o pum mulianga aya des meso and that's the from a kaule great commission commission
1: sometimes ele ma fo fo lo loto e tato a o pe na u pu al fasia u na al fasia u fu na e al fa ile u pu le
0: io
1: ai ele mo tata u ma
0: e fa ya la ya kapike mi nga katsimo a kapike e wala ya o si le fo le u ma mo fu neva no ma ne to filau Tasanga uma lava e fenga palot. E o te tape na ina lava ia le election forum. Ale pule anga o ki langi. E ale voi la ua o sa ngungi iai. E le tasanga nei.
1: Ua o re tape na le fenga palot ia novema.
0: Ia novema la spitu ua ia.
1: Ia
0: makuala e a maka ia. Ia palo ka whunga, e makanga kasi a bauts whunga le luma mai pe 2 weeks early.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ai, lewa lau tā pena, ia ia le, ia ia le, le selection form whila. O lea la e tau fuafua e, ia lea ka penga ma mau.
1: Mani.
0: Ai le anga koe o
1: sa kua mali ua. Ai le wale tu e lea so, o mai uni.
0: E maa sangi la, o lau me lai fai. E mai mala e sent lava ye invitation kai ka yo paki e ya ve kai paki ni la ko candidates for ngai kokas
1: e
0: mai represent
1: you so mai ya ya anavata wa le party male party
0: e no mo foi la idea e ke la o ke fa nga la ye tu pro mata lo e fa ye ya we ka te nga le deficit
1: ya
0: e fu nga le fa ye la ko e tu plan tala vo wa la ko lum na ile le titi lo ye
1: ye ma mata na fa ma fa fa u me te tau mo le sosai et
0: a tu na
1: fa ma tu ma fa fa ma mata na involve me va pe a
0: o le la e na na u fo fo o le la fo fo le e fa pe la si la fa se e se ma le na o kos o kos ke mi ma ye fa ye forms ye e fa ile va i Saint James a o va pe Se sui io.
1: Ferana
0: wa sui la ave con el emen con el community, community lo que le lo que quiero ella.
1: Que?
0: Nena wa fu fu, lo con la poquia de. Y el mot samo. E fu fu e fai.
1: Ya so.
0: E ya so ma sistema.
1: O sistema.
0: E io. E
1: Mariana.
0: Nga la ku nga. E tu ua isa vangua fo nga li tangata fo le ma fo fau ia i karira ia i nga mai i rau pae mai i candidates kai kasi ia i ai e peis lava ia fesidi hai lungo issues mea fo ia le e ia i nei
1: ia e mai se la o tele ia la fua ma suinga ia o fa ilo ilo mai re malu
0: io e I mean e o isi e ia isi swing ale lei.
1: Yeah.
0: Mo le developing of io a te te ka ko me le wing hey. Ale me na fai. O se sili la o fe la me la ave ia ia isi io o fa pe mai o le en album. Ah. O me la ale pe sa ye. Ki ki ronga ye. Ronga bin o la me ko mo fai. O le va la ma. Kom ki ki ronga isi me ka pe na isi. Create new jobs. Wal me le ye. meleka kikiro ka i in James fo ngai i ngalu ngai i ngalu im so kai e le sef se son el malo i ngai pisin sila ki fo ye wo fale kongu mai o ke la pisin si ye wo fale kongu mai wo close down o me langa le wo oso il mwel fengu me la 5.3% me la wo yengi I think it's around about
1: 170,000 ya mai la to maume ya ya final la ne ya lalu ya ma vai nga isi which etile na ya yo ta to ta ta
0: yo ole ole a fo nga ole ole I mean le pelango fa ku nga le ngisi me le le fo ya le mai la ko in terms of developer fo nga an update ka ko ku la ngalo e le la lang ke ming ya which is good le mea nā le mea ye keleng o fokusanga ia ui ai values gospel values values inga o mele kakouri i keimera ngalwem
1: yeah and cultural values and society values
0: values inga o le alimens mea fakimu everything had to do with love ia wale mele inge e a kikiru fai anga ia ili mele le uom pe umana o vave le i selengi sepe selengi wame ia I found a loin, found a loa, I love Anger, because I pushed him away. Bella, yellow, Fale Kong, my education.
1: He's holding a mind now, ni. Now, sit out for my tau for my tau foil. I little ta atoa. I little tapina atoa. Afa peala, what tapin along, what tavern tapin a lal. Pofianga, yella to olea, ini. Ningaluenga ya wa issue love ya nga il benefit ya eto etele al super malo ya eto etele al super wale fa mai tam fa ise fele luote si male iva pilion tala ya eto fa alu foila awa ya mesi foila ya fale mai ya la sui ya tatalo pe ya lo fale tuwe ya a mesi la le matango fiole Olea fi la chapena yai mo le forum le so se si ala em faina pe a tu le mai le so se te ma
0: le te ta la kuma le ku e
1: ko ma na ya ma na ya
0: ma na ya
1: ma ya la fa ngo vai ma la san wish
0: ya ka pe na le me nga e a tu tu mi
1: ok ma nga e si ben lo lo voi
0: ke ai a o ko ku li le ma ya se fo mai me ngi fa ye mo ma ngi la ke le Why me Why it forms are you fai? Capping and dear. We can't go well.
1: Yeah.
0: I didn't see. I really encourage young people to participate.
1: Fafta ilo a ngofie se tulo ia e matau atu ia ele maua lafasau malolonga ia alofagia le atua maua pe lou malosi ia maua lou malosi ma le faatua ia ua alefaatinoina o le tofiga ua tofia ai oulua ia ma isi foi tofiga o le sosaia teamese foi le faalavelave atu le laitio ia aeleai ele e manaʻomia lava le latou taʻitaʻiga e ala le upu o le atua ia auā le tatou vatapu ia ma le tatou tamā i le lagi pe ona masani ai ia o le viiga le a foi mai tatou talafou mai aukilani ia sosoo atu e ma le tatou toʻo sports

0: Ya.
1: Aso ko la savo. Na o ka ko mo pa. Tere un pa me ya o. Pa ko do do na o ka la. E mo e la ka la le na pa i.
0: Mm.

0: Ah,
1: ni da sunga. Tano mai,
0: tano
1: mai.
0: Na
1: se si da fie pe se ro fie u se rei. Pe se ro tu ye u rei ai. Ea. Ta ti ti, se
0: ma ka mo ya mang, ya ti, se Ole aka mai fo fau.
2: Artificial intelligence. Hey. Okay, dek fa long o se. Ah, okay, lo. Ya, dai lo ya lo voy.
1: Isu.
2: Yang ole. Tak tau fo. Ondo mal malam mo wali lum organza. Ya. Okay, so you got a mobile fire cooker if I long with the piece of paper. I'll give it to me. Oh, I just can see Angle of an arm or electronics instruments. You know, my it's a camera. La feeling of
1: Ei, de dolan meu. Iko ido chefing ngaro da tru E ma ngai ya fu. Ta u faru ni pese ye fe ai suru ku al. Ha mo lu ngar ku rang ngau. Fai ngau. O me fa idi ya. Fa idi le ya.
0: Sa de le ya.
1: Ei.
0: Ai. Ya bunga le ya la ngau. Bir fusi ya elo marfo. O modela o meu de na tama ki si den ka kalo mo de na de go kala ko king o de king ki. De na ka
2: kalo ka ma ki.
1: Al kalo mo ko ale leyer kalo za. Ale si ka kalo bi kalo ya ya ya. Ya
0: de na wo ka kalo ni de me de si nga nga ma se. De si nga. Ah. Ya odo ya makau dia foi pi mo de mau mai de nga ngai ka oi le mo mau mai de nga ngai de chu ni me ni wa ya mangi
1: ku sai ya ke u ya mangi ya mangi ya fu nga ri ya wow kau ngon me le fai ai nga fai i ola ngong a
0: ya o upu la e ta kanu o mo ta kanu la e
1: o mo ma le o musika mo me fa ili ko ai se ki ma me o wa
0: o le pio ka i ma le al ma tingi le ma le tu a ile pe ina ka ka le aga kalo e iru kio na ingar ka ngaka ma lewan au waku le tua a pese e iru kio ka ingar ka haka le pese ma le tua
1: kusara albele nga e kia ue maa ngai ua ore e aia ia e ore se beka ufa afai ngufi mfa le ya ki le ingi a e ili ka ngaka ia ka pua a ka ikare ka ngaka mo a e nga fu ile lai pa o mal musika le ai ar ke binga ro ka so ka i fu ka i ka ile ile o ka loto i le tua a usa la e o ia la o musika me a fe ai ai ai me fai anga ko ko meditate fe anga ko ma fa fa o ile i a ke mina e
2: le uruai
1: a se he vanga la i vanga la o le ke ikka ai ka o fo su pe se o ko ro
2: Me vai mana o me uma mana
1: mana
2: me vivi e le tu
1: la la la rua lo final
2: okay o la vai le a o te le fa ma un o pe te mita o le le la musica le ta uia te o polale me fa ini polal to nga me o te fa nga i te umalava me o te vi e ima
0: e le e le le kuru nga te la pa te nga me nga me fa fa ini a me la i e o te o me o fa le o nga upi ma mi i te vunga na o mi i vunga na i le i ia i an e i ai a
1: Ini ngalu tu orang mana? Mana yang lu? Mana yang lu? Ia kia lu kapu ngai. Oh
0: ni, wa ame ni lu mampu tahu. Ini ya kapu. Nang kapu pasi aku dengan tahu tak makan itu lu mampu. Ini lu mampu tahu. Waktu warna ngai lu mampu tahu ngai ni. Ini fakta nak kau ni bermang se ayah.
1: Oh iya.
0: Waktu epi itu lu mampu tahu ngai ni latte.
1: Eva pe ifa kan kal mong fi.
0: Ya de mela na. Ya wa de pa pe ifo i kan ha kafu mai ma.
1: Oh.
0: Ya ma ko va pe vero ma fo. Ye sta o te ka kan ma pa ifo ye ta kan ni nga ta u ti yo de di ar ma ma na. Nga ye ko i kan ha kafu mai de.
1: Mm. Mm. Ngora. Ya ma ku sa ma ro fingar ku sa alo ma ku le fa. Usa poa la va be fai el larona.
0: Ia.
1: Ai aka ku meditate aka ku mafo fau aka ku ileli.
0: Ileli.
1: I pese i kakalo i la unga i fai ka unga orkus po ia. Ah. Lai ka ki mafo fau i le tua le ka ki mafo ka ki le mafo fau i le i le mang fe ai po le fo misi me or la la ia ka mafo fau ileli. Ah. O te rangu ngā lai e konge ki mei fuiare ri ia kako. Usa e, o mea ngā lai so soangi fo i ka ko meditation nā ngā ili. A kako mako fau i mea i o, ilanga o, e se voilo wau kari ko ungo i mea i o.
0: Ia, e mea i o lo wala
1: ngā. E mea i o mang fai, a, e se voilo kari ko ungo i mea i o mang fai. O, e se ara wau, la wau filosofia. Ka ui, e se voilo wau fafia poko le a.
0: Ia.
1: Ia pokok le oena. Oh iya. Ia bang fai ya. Orang kau bunga ni jadi beri bang fai.
0: Ia.
1: Kau leva ngai ya kaku.
0: Ia.
1: Usah orang bang fai lo kau kau bunga lo kau fuba. Orang kamau ainga. Oleh oa, oleh tupe. Ah. Usah a kaku. A ver ku pe ma ku ya kako o jo lo ko ko dia mong fe ai kako fa ra per ku pe o se be a nga le mo ko a Or mo fi ainga ye ke u.
0: No, ele te me ye. Yo ana ti ye ta mai ma u de. Olom o de de de ku se do ma de. Ye la e olom ma du en ye de me di do de am ye de am ti ye de te ye do pa ve la.
1: Ku sore or ku singa ku ve en ku en ka u me la fa yo o lo a sol mo. E o ngo ngo ngo. Ya nga o le fa yo nga o loa a nga o e mo me yaso a aso e por ka usanga por
2: e por ka lo fa ya se lo monga
1: e e o ngo se la o ngo se furmo le o a usala mo kuara ke mi le nga fa ka fu nga inga le maru maru yo se le maru ke so lo ka ape o mai le o ngo ngo ngo le ka ave o mai a u isi Makuala ka ke feola yo ime mo me ka o pirates ah me o ka ku yenga oi oi va a oi mo mo me o chest fo ye ah mo mo pusa au lo me pusa kamara lo pu fere ka ape jo kamara re ka u fa oi ka mo kele ah ke ka u ko ka u loa ora ye ka u loa ora si chest ngara yo makupiko Ora se puxa ao longo, aí o maco picou. Ali ele imbou a capa o ferme. Fa ferraru aí.
2: Puxa ele. Ele passa mo.
1: Ele imbou o remé.
2: Ele é um apa pouco, cobra mango.
1: Ele imbou o remé por aí, fainha na ilua, pe fa ferraru e mele aí. Que lor kama imbou curinha caiu o maco. Ia. Mai moku nga ke longa nga e yei le soka inga mai moku nga ma mele e kango isi ka ma a inga o nga wako e va a mai fafu. Kusala nga aro ke ura. Ia.
0: Alana sau stori de ta nga le sifu.
1: Ilea.
0: Ilea. Ilea.
1: Ilea.
0: Ilea. Ilea. Ilea. Ilea. Ilea. Ilea. Ilea.
1: Ilea. Ilea. Ver fam bam bam bam bam. Jo boru mu melanga.
2: Ole.
1: Fo vai ole. Ola mu melanga.
2: Ole i si.
1: Ma kuara fa me fa pi fa pi mo auru mar mar lima ka maka u. Ya, le gora pe wala la voy a kakaru u fa il berga. Ke bi lo fa ma ku chips la ku mo auru. Nga loa kango a ili o loa kongol falo loa ia o ko meki a ko ese orang a kiaut.
0: Apa freda pa pa pa moye de ili pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: Boku boku kalau ini buah udah faham ah boku lima ni ah boku lima ini faham iya lah saya orang kalau kau orang faham buah
0: ya lu ngalai deh pasti umalang langai interview ah
1: boy sama dia kalau uang kau punya iya saya makanya saya baru kau bapak kau kerisi faham ingat fingal lu pola aku sih Wai, kusa e ole ele fia fia i ar au e kakou au fai musika ma kaka a artis foi e unha o fako o fiki e ai ba ave o maia e a kupe ka unha maua e a nei kaku e au fako fako bora au a e a mankua kusa wa kau fo i a kakou on kamu fai kakou ki mara malama mai loa fai fai e ai Ah, kau kaku fikir ayo kaku ye fai. Ah, walang oli, oleh fuh ya, oleh licu cang ah, oleh fai kai mingi ah. Kusa oleh licu cang, waso iya or kusi ah, mana fai kau ah, fai kau i upu ma mo me kusi full boh, oleh mana ink ah. Waso solo mala iya i kai mingi o bawa pepa ma mo polpen ah, ya. Le wo am fainga fo copy mo fai me ngal ar kai mirangi ore lichu cha ke bingi yor ore ora ore ai ai ta ai ai ka urang ka fai fo ila ka ku inga ia literate inga ia literate ka ku ka ku lo fai ai fai ka u ta wa usa ori si ga mafu anga le uke le le uva ya le mai le marongi si le temi ah o nga nga ruwe nga sa fire ko lima o ma fai u fire ko kas ah o nga ore e ya o winga ra ka unka ko boka ko o nga ile fai ngore e ya inga ia ka ko
0: ye
1: fai ka ko up to date ka ko ile ile swinga ro ile ora ah vai kusa kusa kai pe fa suiga lo la moya suiga na sa va va di sa so poka kwang ya ai fa ya mo wak so fa ngua ko lo pa la ngi so fa ngua sa mo ya mo wak so fa ngua ya inga wo wo ya lo lo mo wa ya ka va di ya ko ke bi ngi lo wo va di le ka ko mo ya ke bi ngi lo fa mi o drones wo ye ah Ah, foi virar o fio de peixe. E aí, foi gafar o longo e peixe aí. Aí era com bafo. A galera com bafo faulê tua. Ah.
2: E aí, se tau ia, ele foi meu lau. Fala logo que fala longo longo.
1: E aí, fala longo longo, olha.
2: Ei, ai.
1: É.
2: Vai, ele fica.
1: Fala longo e peixe aí. Fala longo e peixe aí. Aí, peixe aí, aqui. Ele aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí,

0: Ngai fono.
1: Ia.
0: E fia so ang pungi Yesu.
1: Pas fulu ao po.
0: Ha?
1: Pas fulu ao mo po.
0: E fia so le lolo.
1: Ah. Lu se lau.
0: Kasi se ki le se lau kali se.
1: Ai. Le ngalo.
0: Oi, le ngalo, ah. E lo ngō fi e ale kari e ngalo ma le kari e se se e le i lo sa oa. Kuta la ngalo e fai kaua e i ma fau fau a wale le fa pe keu ma fau fau keu sini ma i le ua i se aso.
1: Le ma fau fau ai me me lo moko a ma
0: mea. E mi se i me fai ngō fi e.
1: Lese su e me lo loco fu na ma ve fin kai. E na lo ngai e ngai kamai mama e. O ko lo ma.
0: O ye sa ola lo tali mai ya. Mis pa u. I sa ye valu fu mo mo e fa. 100% correct. I have idea.

0: alfa ya vara si ai ngang sala le si gan e u sur ka ya o kwa li ma ma ka fa longu pa o mo fa ma kan ngoli o te lu vu le ka ka e mo la ma ka ya o e u sur pasivo le u sur e e sare lo a u sur vo ma ka maro e u ma le mai u ko e po ya ai fa kwa sa u vu fa le o le vare fi sa u ko fa le ai ma a ko lo vai so fa ira mi or maro re me lo lo i ko inge lo lo nga figere ko lo or ka lo ka mari a sa ure di ngan ko me ri ke a sa u ora ka mari e se ko fang fang mo ia i la fingers ko lo ko rua la fingers ko inga ni po fi sa me ia ke ia la ka mari le ko kali mi ko inga ba ai ka ko ka u ai ai ake o alo kamasia ah kuro wa o sa pelu mar ko ile ko ah le ka ka ka ka wa me ko mai de ko fare ngai ka ka wa de ka ka wa la kuro kam o sa pelu mar ele ngi me ai ko mo ya ai ko kuro mo ya ai ko ai jo pelu ye ke ka au ai vai la mo wa meli po la pili aki o fare si ai ngam lo ke pili ka ki pili ka ki ya so akwa e jo mo so ai
1: Le si de kiona e de si kauranga no ka ai lo ko mako. Le si vai ke? Ra jamo. Ya, vai a ka la ngo ka mai musika. Ya la ola ya pafo. Pe mai de si le wodi wa ko ona wodi. Ya. Nei vai tenio le mala malama. Ti tamo fa o manga pisi. O ma o ngai o ai e isi ka ngakari. I fai ngau ka ranga kama guane. O ai e gama gama kupi. I pisi si gama ale.
0: Kusana lalu yung kala ha. Kusana wow kang ka koy koy record pisi a apa wala ka ka mo na ko kupe.
1: Yeah. Wa ay wo ma ong.
0: Kusana ele kikil ngo yel ay ay ay sa nga wi fu yang ka ka ka pisi ka kong.
1: Pakurtali la ofisin.
0: Iya, sementara la ofisin.
1: Ku berfisin ya, lewa kali ahi. Oleh Pak Opo polisi yang asal, polisi yang asal. I saya tahu sefulu fayu pumua-mua. Ya, itu sapi fayu kawa.
0: Dari itu diskusi lah, mau fayu pun.
1: Nah.
0: Ya.
1: Bawa leo le kus. Oh, saya kus. Dia pun tak pun saya fia. Dia buat apa ya ni dia. Dia
2: alam mesti dia. Nah, ni lah macam apa pola wang asal ini mahu di sini asal.
0: Oh.
2: Wang aku kasih entar kau tangan lu mahu.
1: Ole mele lu ikamu ka ko uma olo
2: oi aia lo na pape ko kasiate
0: ore isa ye fia
1: tou se vulu vai mo mo Olo fitra lai mai le ali Oi te alofo ele whanau e fau vale o e whai a la tau pule ai le fua mai a te au o la tau fisa a po i fua mai i lo o nganga ina i a la tau fa a popo le anga sala i le anga sala
2: Hello.
0: Maya, Maya.
2: La mera casi se me pai a otro y un mal de lua.
1: A vuelve a popoa.

ia ora na ua fa mai atu tatu programme ni taiao e ala li fetari ka mau tala inga ia le urua ito mua sa mua fa aftai tele mua rau fa afonganga fa aftai fu ite lio rau au nanga nei rau to mauta mau to ulawa ia tau lava ina ia nungia mara lau fa se tau ili ni taiao e ala li tatu programme e pei ona sa au tatu fa soai faftai tele fafong mai faftai foi mol ne yaso lo fatu ali pa u faftai tele ya nga lele tuoi fa nga luengo ne va yaso tato nu fon fafong mai fa fing aluenga to mauta malawa po to sa lo to fe yai ya po fe lava ni sile ne po sa mo ya po so se si tu la lami ya fa manu ya tu le tu tato to fta pa foi e pe wol ea i le asotofi a mafoanei faamanuia tele le atua i lenei taeao